mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kikyaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni ezaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za weekend, Sande, lunaku lwonna. Zine ngoye zetutunda ze fashioni. Kati tenina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bombanga maze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki nyinza okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba yagala osigalewo okowole, osigalewo okyuke. Naa mumbuliza kulina gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulaba oyoyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bwati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza ono kankwateko ne kusa ayi kato olabirira agabbi, anti agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yaawo ku ntebe bw'oba nazo sinza Katonda wemmere otunulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka 50 emitweto osiga osiba otunula n'embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omenya olinamu 10 olwasuza omaga. Okimanyi nti bw'oba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy' 12-13 obeera bulungi nnoono kwebakaweebaka. Akati gwe teeka 2,000,000 mu nsawo otambula ogamba ye maama ono anzijirako, bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki, but you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku bbiri nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebo tekuluma. Oba mulya mulye, nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene, naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemeddwa okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano, gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano gwe. Oyoga mukama Katonda bannange, zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Kayimira ku bigere bye. Bwe munaasigala
munanywele na mchifecho. Nemuta sasa gana. Nange ndi kola chi? Ndiba zimba. Ate ndiba simba. Hallelujah. Katunda inumu limu guatu kula mba sebo nebanyabu. Gamba ayi mukama. Onzimbe. Eronsimbe. Onsasile. Olwobu tamanya. Nenyonona. Nensobya. Nechifo checho ontademu. Nechifamu. Na yonko miwo mukama. Onsasile mukama.